Ya, teman-teman, kalau video bayna jam ke bahu seminit dah dong suka update pogun atau kau tumi hampus kau dah dah awak bezan mungkin orang uriti. Pihi hozo maza date Facebook om nagi WhatsApp di titip naik kau. Om pagi ini nak tahu dan kau mana dia tu tu kakal pom mungkin orang uriti kau sehimban do bos kada zan do dong suka uriti. Om Hansan da avasik kinopasikan tadaw bayno diti om anu no po taguvangon no po ompus da tadaw bayno nga tomoy mo do kapagovit na kabuon om kounsikan kuma doy dat ko sa VIV tapinay. Om paghuy da tumihang pus ko da makinangaw da hozo maza diti ababazan pihi hozo maza diti Facebook om da WhatsApp diti tapanay ko. Paihangok po vago dia zu iti kapayhan da ko zuvo da tavan mentok talaw bay na diti nambon ay han kiva dati da uhudon teko kiva dati ngonzon da talaw bay na diti om ay han na toko. Om iti na po nga ko zuvo da tavan i okito da toko maza diti kapayhan ma manta diti opisan met Malaysia day da kapabalan da social teka ihivang da web da met Malaysia tapi naik kau dongo suvab gisom da dongo sodop diti tumano da kopayhan manta diti kopisan da met Malaysia umasam miyang pay da gonit om tinggod it pipio kinaisanon ho hobi na ko sa id kinaisanon id sokit kaditi om gontob hinaso da to sibo na pamutok talaw bay no duvo nga pa nam tahu darja Celsius om gontob hinaso da takavas na pa nga tahu nga pa nam himo darja Celsius. Yan na tumano diti kopayhan, diti kopayhan, manta diti kopisan do met Malaysia. Muntok talaw bayan diti om umasam iti manta do nung suvab gisom do nung sudop iti tapunay ko itpipio kinay sonon. O hobi na ko sa it kinay sonon no sakit. Yan na, pisosaw tako, wako mahigan tako. O hobi na ko sa nung kiva do ngazon it sadu, papapanaw do kulita. Om Hansan do koin sa duto ko manta diti ko higaganan te ko kantakan di aw avasi itindahanon do to ko tinay ko hobi na ko sa itimpo do umasam. Om kumata ko diti hozo do sumusut mantak do babasan to ko do nung swab diti hozo manta diti koisan huhumozo o tutuh kadazan sabah te ko HO tutuo ioitan do lamay kamatan pisompuvan. Sutonon hozo mentadi Esther John Gaisa kantakan komposisyon om negi hozo mentadi Datu Jackson Boyjol konsikan tadau kamatan.

0: awi ko zo unsubo no sa viavi ipoing igit maikad hide id Malaysia diti do popohon kuma maikad kavavagu songyan potimpunon ino do ko iso Wuhan ko onomikot. Nobos di Montilisuang Pogun, Datu Sri Saifuddin Nasution Ismail, au tagal o tuhun ginumuan do magabagab do popohon maikad hide tukakal kavasa gunon ino. Sangan umaykad i unsubon kozo mentok tuhun i nokodimpot umul opodam duvo taun ombay no diti kiva hobi duvo ngopod lizong tuhun id Malaysia diti kiva dokad koin tutunan. Hobi ogumu pinggisaman kotundan komhuakan om spot montok saba. Nabos di Vozon Montili, Datu Sri Panglima Haji Hajiji Haji Nor, pinggisaman pisompuvan dino kapamagunob hang kapalintan Pogun, daw popobu vinakas tuhun om spot it Pogunditi, om nogi adadi impon daw papatanom pisan. Pinabos di Sidaiti, di antok minanoy mo katumbuhuzan, di Montili kumuhakan om spot pisompuvan Dr. Muhammad Taufik Johari, id Menara Kinabalu. Koginavan tinatapan po nga impon daw po yung buhay ko po si Zon Tanak nga vi kipihumagan om ko po yung buhay tinimungan kipomusavan tavasi om aw mampazat dahit ko man po po mamang om naging monindo. Nabos di mumubos nahab Ustaz Zunor Aslam montok popogiyot daw paganakan kitonggungan toponsol o tinatapa daw mintamong kumahigan pihumagan om katundunan tanak nga vi. Pisoso mo tumambuhoy ihuguan Montili Datu Sri Anwar Ibrahim id Pulau Banggi Kudat Tadaw Bayno. Pisoso mo kalimpot ihuguan Montili id Pulau Banggi da jam kaupod himongopod dong suvab montok tumindapo da babazan misuaw miyampay tuhun magigizon kinaisonon id hintun paingukab kobong. Nakotoy mo o KPDN Semporna do duvok kapambitan kinantakan kapagamuvan ay so sanganu mantad tinimungan pulis marin di Tadaw Kaapat. Papampay ino kapagatan kapagahimuvan komata na tamangan it si Bohamin ay so numbul it kampung Mesra Semporna. Mazada pamalisan munigog nagamu tungay bu vahungatus himongopod lite tumaw petrol ipinopi it suang tuhungatus opadamapatung.
1: Abal Tonibo Tadaw Baino.
0: Omiyo nga vi Abal Tonibo mentok Tadaw Baino tipinay ko. Om Ongo Vagudia Zu o Abal Tonibo da jam kavahu tong pod minit do nong suvab.

Yata po nga bilo bay na jam ko vahu apat ngopod minute do nung subap date po gun dato ko wam katuhuadan insan po kumari di azuri kakal po miampay dogo date po sa himban do boss kadazan do nung subap tada way na diti om ano abal nga video zu tapinay tamahut date nubono po om migay di kopayhan di nongo dato ko diti no di ada di azu hivay do moy do deho id ITCC grand ballroom do tada way na diti montok na do miyampay lagay do it concert bahu ngopod tu ngopod do RTM om tumihang bus ko dito sa himbaan dito ito manay ko kinangot ako hozo mantan di Nicolette and Catherine Tojimo kamatan popisompu hozo pinayampatan di Richard Bernard Mikil om di Jack Julin tambahut di Tawasi om nagi hozo mantan di Jack Mojikon tagung kamatan.

Om timpu da ko de da ko sa imban do boss kada zan do dong suabiti nga manup ganup na di am kuang habi do anom po minute ko de da ko sa imban do boss kada zan pengko po ko to dan insan po ko made di zo sa VIV ingko na po lahan nga video zo do makin ngau di ko sa imban do boss kada zan mazadet ko to zan de radio si zam ko prom do vot titik 2 FM te ko mazadet RTM click te ko mazadet ko pa balan social do sa ba VFM ko to dan insan po ko made di zo do tamoy mo manakadung do ko sa himban do boss kadazan. Om hisan ko Jesu do hozo tovi mentok do sa himban to ko danong suabiti. Hozo mata di Shen Claudius Monjohi i oitan sugandoy. Om tanod dino dari ti padi gisom ko sa himban to ko om ko pisom mo bago to ko dai da suvai timpu dai suvai ko sa himban. Om Jesu DJ Pete. Tawadan san po kumadi Jesu tabi pibabasan om bye bye.

bay kapulisok huang am ambo, kuno po ina asalok ang kibala raman mo, hino pay no ang maya rakayahan mo. Aun po no tuotaka, itaka kuno yaklalaing ramato no sangulun ina. Kansaya na nga po raoro no ina, rakawi no ina, intura RTM, teman setia Anda.

0: Pat na salinit ka na ipungulong takaw, sanganwan makalilian takaw mindagura, paring kwanangan, ray londo masalok mangindangan li takaw.
1: Arigato gozaimashita.
2: Nandri.
3: Thank you.
2: Gracias.
4: Salamat po.
5: Xiexie.
6: Syukran.
4: Kamsahamnida.
1: Kapun kap.
0: At anak po naraguno, londo ayok kwayo na noyo ganyo, paring kwanangan. Kabalo indangan no sogonggom ayok, indaguno, paring kwanangan nam.

Tabrek o kum sanan da tuang kum ada ganti sanan hombo kono pad da tuang ban ade kalan sanan da analis ko nakatanod nakorongo da sinding-sinding awi ditong artis-artis nako yonon it nakampay did concert walun hapod durun hapod kapihan dat da pamaramayan dahi pamaramitan taon kawalun hapod dot RTM Sabah. Bayan natin ako gulit ako na di hitihig konti ham tatuang bayan na miyampay ko daho LP Rapiel Pinus posi ko kumada kayo kada kaluhad papa ilang sundong patu da aw na lay da timpu diti nga harap po bang dagisam da jam ko hapa da misa jam ko hapa da mdua tatuang kay alay-layad po kano tako po dat magi rumah-rumah magi ambalot magi lang-ilang dat pamasarahan om kano ko tumanod da kasulimbahan diti maya da TikTok om maya nagi dat hitihid nagi ati hitihid FB so ay kami at RTM click om maya dat frekuensi hitisan watas ketenobon siam na podom 2 titik tur FM basohon kuya kontinu tu makinango tako pada sinding data apa gulu sinding kapagulu twist pinintutunan di Esther Swiss.

Saya Zeve Gimbun, Inensilian, Dedi Justino Saikun, Iti TikTok, Posiko, Nakapio, to Minay Ambalot. Akito ako nag-iisay, pati Puyang Pahang. Matius Kasun ni Lucia, Iawin, Tius Antulang, Kukbing, Rosigar, Kumisan ang Tatuang Posiko, to Minay Ambalot. Hiti nag-i-FB. Tambalot ako i Maria Juhan. Kabisa na ang tatuwang tadokon. May pabibasan ng barakatago mo umadya ka. Ponsi ko Maria Juhan. Bahom man kakasari tumboyo dot Palombos Pason. Pason man ta di Maria Juhan. Kabisa na ang tatuwang kumadya DJLP. Kumadensan ang tambalot makikinaw sa Bawi FM. Kingaran Egi Samzet. Sonong kapiyo ka daw. Ba, tilambusan tako kana, tilambusan tako dot mamalihis mempe dua sinding kamatan, kamatan kubasan antulun tako di airin gusup, cha cha kamatan di Cyril Jos.

0: amur hian akut papaila da kayo ditit koyuan tawan da suab tu tada minggu am hawar da tiit harangayan kay may pimpanaw da ti kahomba-homba ngayon dong kasabon rumah samid pira-pira kayanan ni pagunta ko dan sa depan tangus maninggaro dit pira-pira kayanan ni watas ponsakid am dong atuang rumah samid pira-pira kayanan babas sa sagit abang doon na podam 3 darja celsius babas talasu 3 na podam 5 darja celsius kelasanan toko otan duli ako yon natawan ko yon natango si pagunta ko to light dadi dat nakapagadaw-gadaw kaya tabi na eh maha dadat a katilombos sa pagagadaw ba kay bam kinang hot ako ti pason mantad tambalot patilombos pason diti
1: anong tako ang adi adici kumasantong mode titik. Ang pagulo po, kumadibaga ang sagi ang sa anak ko. Pero nga ako siya doon. Ano, nadim kinangalat. Siya rando siya nito, lumis ka po yan. Kumadipaganakan. Sinakaga ni Ubud, kampung Mantub Kilo. Sinakaga ni Guntamas, hila imatug. Ito ati, tambunan. Sinakaga ni Aki Gungkat, sinakaga ni Aki. Aki kubit. Yan, ganap pala ang sana ko. Sa sana nga nga ilo lahang. Kumana gudala dadi kaliyon. Sinsan chimer. Mili. Petros. Aki tampulan. Isam simbua. Jemol. Abdul Malik. Ma kung di aliwa ni sabi nila sa gendela maranaw ang sana ko susunan ko din na makanan ni tubat no sana ko disending di akong pamaliwa ni sa pinggura nila ito pa makampung sungay ulutara na sana ko. Kasana ka din na. At yan ako di sindingi ami dyan, gandi lang anak wag malangkap ka. Kasana.
0: Ami agal na tumbaya na hat sinding pinakyano di say jalina dito na dito kahit ang binay. Mampos ikaw. Kita ko minay pagkorumo iti FB i Charles Loginon, ni Rocky Abdullah Sabinus Gabu, ini insilian ni Macli Max Macli. Kapisa nang tatuang tuminay. Omi Jabidi Kamrin lagi. Ponsiko, tuminay umbaya hitihid piruruman dat FB. Tatuang bayan na. Om hitihid TikTok nga. Agumo nagi tambalot ako di. Ponsiko, ikakalat manahak tarhian. Like kam nagi pinapailang. Teka share kasalimbahan mitilambus diti. O kita ko Hajar Hazwana saay po gumo iladi ponsiko nakapiyo ko maro kayo tensanan ibunga salinatad ibagang Irico Lucas Boba saay po musumpin ni Antonius Tampisal Alexander Jack Ipok Manggis ngahiti Janice Pangwat Remiti Intang Odu Arinaz Kuniyah ngahiti Zul Mushin Iara Mr. J Bunga Mawar Mem saya pa Miko Feliza Hiduwaija Linglia Chinleha Jess 06 ba kana may tako malihista ko mempay sinding diti Mogihum dasugalon di Matius Kasun Sutananda yang sarina di Hain Jasli kesilimpahan Bros Dusun Sabah FM senang kopia kapisanan tatuang Linglia posiko pinapailang kesilimpahan miti lembus maya di TikTok.

Moid kakal agarasti kita daw, mga rajak karaja idualay do pahal dit kasudong. Muntok dit pa yung karaja itupis, o sanong na po nga, mamanawa bantad po narangan ko dita kung matupis, mamanawa mga ikentin, mamadarapi midya karaja, ni panaw pa naw, o mangulod file teko bo. Tumanod langkod kalidasan sa pamagulan WHO, hatus libo na hapod, gisom talo na hatus minit kaparagatan tinan dat sa minggu na po nga kapangingkuri kasiwatan sumakit, mantat na kawasan kapasyon o alidas.

Alasan nulis ke nokorong udah sinding di tino di mantan di Siti Bandaran retan dot nakoy hum kosway baham kadi meres meredim sanong tatuong DJ menangi insanan tambalut makikinong aw ingkuroh nangawi kabar kayo ka lansan dat ang lidas toko teririmo abarkatan mantan sawat konsi ko DJ ka ponsi ponyo sinding si tak-tak lung kaki nung harana pengulut ka asad pengulut tatuang bayan atong pinahe nga pong si ko minakianu sindeng lo umpalan takod po nid itipu tabuntol it jenah taka gidari hasinsang kapis na ang tatuang nagi bam itit pason mantadi Jose Patilo kadaw kapis na ang tatuang tadaw konom di Jelpin no kabar ka sanang titong pinahe aminsan ang tambalot Megali Julita Magret Lucidoyo Florita Kinajil Maria Juhan Jose Mindong Inay Rosso Good Inay Emilia Sandakan Charles Loginon Julius Pansay Avitus John Modait, Marius Mardim Gawis, Choi Taman Pasir Putih Putatan, Francis Bonio, Datu Elizabeth Morris, M.M. Suk, E. Patricia Nicholas, George Mining, Patrick Antang, Joseph Colombo, Petrus Quintin, namanya Sanan Tambalut FB, Makikinaw, Radio Kelansanan, Datang Lidas Terimo. Kasi kau Joseph Potilo, kenapa tetap pasan? Baham kana kinang hak tokoh sinding diti, kapisanan tetuang Nur Mimi, sinding momohobo, mantan di Elika Paujin. Kalau senang dah lihat kau kerongau sinding diti. Ed keselibahan bos dusun Sabah FM senang kopi ya.

Kada ko umburingatay nung kasasayti na maganud ko paylan karait ko posyonu. Akan ko tumamod humampit nunanopo hal id ko posyonu nga songkuropya kinasukadan tokaw nga atatap tokawi songulun tanak ditmo siti man gompio idmato songulun tina. Kapisanangan mamaramit tadaw tina kumatoyin sanan tina mantad RTM. Teman setia Anda.

Om iho nga mga nunay kasiwatan dat mamason kutubian tadaw tina. Kumating sana ni pentanod kasalimbahan ni tipin rong maya radio ang maya da RTM click maya dat Sabah FM Vigood id FB om nagi hiti hit TikTok. Posiko kumadat tanga tina kami.

Om tapi na ko the benefit jam ko. Apo da misa limon apo da 4 minute ta tuong. Manud ko men hiti po di hatimpu ta ko magi rumah-rumah ta tuong bayna pa ingkuro po. Insan po menang ko si ko kumada kayo. Minan hak terhian niti kasalimbahan miti lambus. Om nakanud minang ki rumah miyan pa idaho. Da hiti hit TikTok om nagi FB. Om mentok da kayo hit pen lili na dati hari na kodap na dati no. Dada mo teman dadot nugyari apupusan concert dit tinod di hit pinasalimbo mitilambus mantadat ilaid ITCC kapihan dadot kinapamaramitan kapamaramayan dit kawalo na po daun dat RTM Sabah apo si ko kumada kayo nagi bam sinding tahurin na pada ko ni kong at Kamatan Twist. Kamatan Twist manta di Frankie Pulian. Ambo na po ngayon na kayo dasuab nga kalansanan dat asanong-sanong at ka nga ngayon. No, na po buruan na kayo kalansanan nagid ano dat kapotus. Opika. Ako ko dati arayte ko terisay so nga insan po kapunong konsikhan ko kumada kayo. Ang kalansanan dat asanong kadapan tatuang bayna asanong nagi kapasikan dasuab. Tangan-tangan serak dan menaw magawit-gawitin dan payung aw ilala narasam sigog ka kay bahino ko padamot kalansanan at kanod timpu magi ruba-ruba ko agud timpu tabontol om gisam kapirubaan barakatan to ko na dah damin mangon hino ko po mantado LP Herpil Pinos bye-bye.

0: Ai mengkopi. Nu manuhi ti walai pengobatan.
1: Ai mengkudit. Moyak beti pengitong tempinai kuna kesuang hiti.
0: Nakura tu memungkus ka hiti.
1: Ai nakura gea. Amilo.
0: Ai. Hudi. Nu kanal pain surat paguduhan memungkus ka. Kail ka membasa ka au.
1: Kai. Okyo. Ngayok ba hilala.
2: Walay pengobatan na po nga kayo ng pagaduhan dat manigup. Kada panigup, serait kayo ng dat walay pengobatan.

kapibusian, Yezu Toinsanan, izaw i sirarubil, kinungot ako kusimbaan bos karazan, id ubang panampango po na ongo maza, doid sisamo panamluvo titik 2 FM, noy ko dvinasi.

kopyuman ongos om ohdong kumatina songyan tamay mo mangiho do ahal kaposizonu okon ka magantob do kaposizonu nga sundung tu nokotuo toko no tamay mo tanak i kozu an toko do mohoing tondu kotobyan tadaw tina kumasa via vitina mantad RTM teman setia anda.

dahi vai piniyong pangazan. Hi, Izol, Izandi Evelyn Ibin. Tamoy mo makinungaw kasahimbaan toko kyo inoikot vinasi katahuadan.

Kopyo man, ongos om ohodong kumatina, songyan tamay mo mongiho do ahal kopo si Zonu. Okon ko magantob do kopo si Zonu. Nga sundung tu nokotuo toko no, tamay mo tanak i kozu an toko do mohoing tondu. Kotobyan tadaw tina, kumasa via vitina, mantad RTM, teman setia anda.

0: Doko sa himbahan, Boss Kadazan.
1: Jam ko nom nung subabid, pagunat ako sa Babi FM. Doko sa himbahan, Boss Kadazan. Hey, hey, hey! Kopi po siya nung subab. Pasik, pasik, pasik!
2: Sa Babi FM, may kot din na si Aswa Automoy mo.

Kopyuman, ongos om ohdong kumatina, songyan tamay momongiho do ahal kaposizonu, okon kamagantob do kaposizonu, nga sundung tu nokotuo toko no, tamay mo tanak i kozu an toko do mohoing tondu. Kotobyan tadaw tina, kumasa viavitina, mantad RTM, teman setia anda.

Hey hey hey, kopi posian dong usupam tipe naik kongavi posik posik posik. Posik kong tungag. Oke, posik kapasa nung mahan po do tumungag mantan do hukufizon na om pain huwi na makin nungo kusimbahan toko bagian kanya kopi posian dong usupam kemadiyo zongavi. Mbah om isay dia sudah ti nakongoy nakatinda pa o dayho id iti a concert bahungo pod do ngo pod do RDM di ko sadop om tantu no po do niti no hisan ko da babasan nga di ko sadop kan ya katahuanan kuma dia zu tu tamay ma da mana kadung dagay amin ko bizo kuma do Sabab FM om RDM teman setia anda. Bye no, tadaw minggu ko opod do buhan ko himo at tatahaw piumanan ka niyo opod no tadaw dato ko day da buhan do ko himo niti buhan do kamatan om tanto no po do kamatan uvang day ti day ho sabab no do mamihi nga vi do imobi do potitikid da uvang day unok ka daw sugandoy sugandoy da zanak songkot taon sugandoy daw po yung ukab ko niya mobi ngavi nah iya no om kiman lagi pibay ando Zandi Tavanus om nogi randawi tavantang ka dayti dayho kamatan buhan kamatan deng kanay hati pinay ko ngavi dadi atumbasan so kagumuan gumu dia so nogi dino di pengampay day kapunoy naan do buhan do kamatan niti ko po nga hansan do tamay mo na po nga basi nga vi ikinuama ikukuama on diosu om kumara tokaw nga vi tanda kon tokaw do buhan do kamatan kumaa daid niti himunduk do kamatan on toko tohunga po do om kota hunga po do miso do kovian do buhan kahimo niti mika tamay mo do dong ngusubab tara minggu niti miyampay ko do go izo benjibinu om kopi posian da hansan do tamay mo da basi ko unta tamis ko da da po ang pusta daw bayan niti om hisan ko ngabi daw hozo ngabi di na ko taunda ko muntok diyo zu om tadaw bayan no tada diyo zu hivay niti tadaw bayan no kapanandakan do tadaw do tina son binawun dadi hano gumu o hozo da tina pong kapon pumuhis ngabi kumada toin sanan i tina ngavi amin makikinangaw daw kasimban to ko niti kasimban boss kada zanid Sabab FM dari hansan daw hisan ko ngavi tina ko ngavi kanaw na kinangaw to ko hozo ngavi amin nakapisa ko mada tina ngavi hey hey hey kopi mo siyan daw ngusubab gamadiyo zo kanaw makinangaw kasimban boss kada zan iiso na ipapugunan na ikot vinasi suaw tamay mo. Also di Elis Dison, Ina Butizaza. So tenang also di Francis Brini, om lagi di Frendius Tindahal. Kopi mesti anda ngosubab, kanau-kanau makin ngau. BFM, Likot Finansi.

Laban na jam ko anong parom sila minito dong suvab it pagunot ako di panigong ko pivos yan insan ba ko maria zungavi di katatanod ako sa imbanto ko diti dadi ko pivos yan tabi itadaw tina ko maria zudaton sanan makikinangaw do kasimban bos kadazan na binakwizo kasimban bos kadazan kyo tabi itadaw tina ko maria

Talokop yuman, ongos om ohdong kumatina, songyan tamay mo mongiho do ahal kopo si Zonu, okon kamagantob do kopo si Zonu, nga sundung tu nokotuo toko no, tamay mo tanak i kozu an toko do mohoing tondu. Kotobyan tadaw tina, kumasa via vitina, mantad RTM, teman setia anda.

0: RTM i tiyahatan tohung wapat radio tabasi kozo vinon.
1: Konsikahan kuma RTM miampai kinahan tazan i kepon siko kozo diti. Hansan tumi hombus o RTM poposo himbol aba bazan ngawi it kagazat kuma mukikinongo radio RTM.
2: Ada mana jam ko onom apat nga podom si Zamini to dong sa vabid paguna to ko to pinay ko nga vi tanto na po kamatan day ti day ho do tanda kon habi na kapiso kamatan day po nong do uvang taki kita kuriti day kivariti kalender do kamatan mentok do buhan diti di tadaw ko niyap ko si Zam buhan do kohimo diti day ho in uvang do matunggung nabawan ranaw tenom kamabung Tungku, KDCA Johor, KDCA Pulau Pinang, KDCA Klang Valley, sandakan om Beluran. Baino, ko opod buhan do ko himo hiti, suk, KDCA Karambunay, Kinabatangan, DBKK Tanjung Aru, Bandar Raya, Kunak, KDCA Labuan, Kota Merudu, KDCA Perak, om Nogi Lahad Datu. Nah, hiti no i painsuang. Nah, nung kibana tahiban nati, number niti paiho ozo kabasa pa paiho nah kani iha na kapanandakan do niti kamatan do doiti daiho binak pa sa uvang tu iha na kangko di na boss ko ditino di do kapamihian do isay o mobi do potitikit uvang om nogi niti kinaisanon niti do kuma dai himunduk do kapanandakan do kamatan do katong podom katong premiso dai ho it hongkod kaisaan kopi pesian do dong subscribe kuma di jong di Facebook do Sabah VFM Gilukustin Justin Gati Melkio Mizyol ito may more uwi ng abiti Ipol Eric Lugay Lugay Judith Thomas kopi pesian do dong subscribe Judith Kasni Boyok Patrick Jonis Majakuy Wudit Oyo, Victoria Ang, Mamay Tomuho, Kopi Posian, Kumadizu Ngavi. Om Kumadizu Ngavi, insan po, Kumadizu i Tina Ngavi, tabi do tadaw Tina, tadaw Baino. Kyo, Josie Mindong, Kopi Posian, Mel Andu, Kopi Posian, Jivili Omok, Maureen Kinjau, Susi Lojimit. Na gumo pangabi ngan dia zulti an sando ait ko ngabi kyo Andong Junis Lime Judita Margaret Steven Lojoyo Charles Lojinon Carolus Liz Rokia Abdullah bam kano dengan bus toko memohis do ginavo tantu no podo hozo ngabi om iso i gumo no na kita ko nakahabus na ngabi i mobi ngabi montok do tikid uvang na po nga iti ngabi mobi montok do sugandoy na dadi ikababago nung unahasaan sugandoy montok uvang do pinampang mobi ngabi montok udang uvang pinampang om nopihino ba om kano kinamata ko hozo di Sian Claudius Monjohi sugandoy ka di Sian Claudius Monjohi niti Napasyo, sutanon huzaw di Leif Masilus Don Lim, Sinakagon Tanak Kadazan. VFM, V Good, Lekot Binasi. Kanaw-kanaw, kanaw makinangaw.

0: Adokopyo man, ongos om ohodong kumatina, songyan tamay mo mongiho do ahal kopo si Zonu. Okon ko magantob do kopo si Zonu. Nga sundung tu nokotuo toko no, tamay mo tanak i kozu an toko do mohoing tondu. Kotobyan tadaw tina, kumasa via vitina, mantad RTM, teman setia anda.
1: Kopi bosian, pakinongono,
2: pakinongono. Pasahimban, bos kadasan, Saba VFF.
3: Naikot si nasi, oswaw, tamoy.
2: Kanaw, kinongo.
4: Dapat na jam ko tu so minit na dong sabab in pagunat to kopi bosian na dong sabab kumadya sa di ka paposik katutungag Om katatano da da ko sa himban at ako dito dong sa Babiti. Sa Babi FM, ko sa himban, boss kadasan. Namboto nga ideo, tadaw bay na dito. Kipa ngozon tay ko, may dami na po. Am kuma dia su ngawi, ikiva da kapanandakan, da kamatan, in uvang dia su, baong ngay no. Nambo na yaan, kiva di tangavasi, kita om, oniti kano do sumasi na gina kamatan menandak mamalamay tu kamatan budigya buhan do kamatan kani dali om mega to may magmo ti pason ta kita ko mazadaid Facebook na WhatsApp na Sabah VFM Shalom kadi Florita Kinajil Mamason kumadi Florence Boy Joel Helen Yong Dolores Asing Adila Duvanson Emilia Gom, Elis Lee, Monica Ng, Justin Gabriel, Marius Marudim, Joseph Potilu, Dennis Nicholas Yang, Ingam Satur, Abitus John Modoit. Itpason ko, matabihan na tadaw Tina, kumadatoyin sa Tina, Hansando Hidas, kuno na daw tamoy mo, om tabi tadaw Minggu, om tabi piwabasan kumadatoyin sa nan kadi Floreta Kinajil deti. Om i... MJ, mega tamoy mo iungkapan daw, mega tamoy mo na fighty Julian Iapa Kampung Lintuhon Tambunan Amazon kumadi Father Rudolph from Tapinay nga video daw do pason ko siyaban siyo no kaliti daw kinatong kizadan di mohoing tina do kaupusan dioho di tadaw ko niya kapatatapon na po o ginavo sumambayang kumada Tuhan do makiano do koin sa sama dan ginavo dai timpu do koya dan diozu ka di Julian niya pa mantan kampung Lintuhon Tambunan pason di Florence Boy Joel mantan dai Brunei sira binary dai Brunei kami babahik ya bo nagi da samono kan ni Florence may pasan now kuma ada makikinango do kasimban bos kadasan manuzik mano do kasivatan mamason kuma di duvo akaku mega di Florida duva akaku tambahutku i Florida Kinajil Helen Yong Elis Lim Jennifer M Koisun Clarence Wong Om Savo Dennis Yang Dennis Asing Lucy Doyo Adilad Emilia Gom Glinis Pojol Maureen Kinjau Christina Overin may paipasan ano abal Dios bu tabi tadaw minggu konsikan tadaw tina kumasa mewit ina ngavi dahil nombor na po hansan da balakatan tako mantat minamangun Mian paya pasti kehidasan kebakasan na tumugufang do kaminan na toko tapi pibasan kumada sa ngabian kaunsikan taratagas o da kamatan diti do mamaso do dumonto diti kani Florence Boyjol mantarin Brunei dari kabahik timpu do kamatan niti Florence ansan na kabahik manandak do niti kamatan na tiniti kani ba om kano na mo kinang otok ko dahil hozo nga vi montok na tina pong kapon kumada tina nga vi hozo di Soldia Sungyong pason di na sutanon hozo di Justin Tadius montok riyaw ina VFM. Kano-kano-kano makinangaw.

Justin Thaddeus, Montok Diaw Ina. Eban na jam ko tu po dom yung minta ng usababid. Pagod na takaw, copy was yan. Kumadiyo zong abit na binayad TikTok na Saba VFM. Si Lubinti. Si Balan. Katabihan talaw tina kada Lubinti dito. Manta da kampung Kayaw Papar. I Kitty, i Robert Sidin, manta da kampung Gana Mambakot. I Mini Shelly Vinin. Day Aminintod. Nagi Roslyn Maidi. I Moliaka Dolores, MM Suk. Gumupo nga bi, i Maymay, Maksun Suwakan, kapibas yan, dokumadiozo nga bi. I si Timin nga bi, i Geoffrey Avitus, na humusaw na takaw iti. Kapibas yan, dodo mo subag ko rin. Toin sanan, ang tanto na po, awohivan, kinubangan nagi i Ohi, nga bi na iti id Facebook, do Saba VFM, kapibas yan, kumadiozo nga bi kyo. Tamay mo, mega tamay mo daw ako kung abi, abi daw mga it nga nyo nga ansan daw ako ko oniti, ako ko kumaus iha na yung mo ko po itiarin Facebook ya Elizabeth Beth, Raylan Reynas, Lilus Lumius, Clay Ignatius, Wilfred Bobby Savelian, nakapipos yan kung nyo nga abi. Pagipasan-pasan ko na, pagibobos ko na dahil Facebook sa Baby FM, Rachel Lim, Michael Kinsung, James George, Helen Lim, Elizabeth Anjun, Christina Mary, Helen Igol, Lugay Lugay, Dolph Peter Dol, Gilo Kustin, Mama Saniti, may tawag nga pa na Miso Mato Maso, na no, paintano dahil Facebook na Saba VFM. Pason man tadi Majakong Majuna copy mo sino daw subab gari Majakong di masada WhatsApp i Lucy Doyo copy sian tarau Minggu Kumari Julita Magret Julita Judith Helen Young Julita Mbovo Adila Duvanson Florence Boyjo Lucia Bibi Rosugo Demilia Gom Terence Wong Narumbay Pita Lolinggang Yubug Demi Satur Ingam Satur John Yupin Abdul Malik gumopoy hangan it pason daw katabihan tadaw kamatan kumadezo ang pibabasan kadi Lucy Doyo diti Julita Judith kampung mantan kampung kopungit kapibasihan nung subab mamason kumadi Alicia Lilim Helen Young Adila Bridget Lucia Bibi MJ Abdul Malik Jem Sham Charles Loginon Charles Tojimo Dennis Yang tabi pibabasan kadi Julita Judith mantan kampung kopungit bah om kano tuyang busto ko mamohis ginawa yung pag-iso hozo pahit kapag-uhod iti bawas mo hoing idkatapatan ka di rin Gina Jos Jacob Tokyo o matapot na magiya ka ni kinangono babos mo hoing to tumay mo

Yan ang Jose Reginald. Check up. Talk to you. Amin na boss ko tinuli na boss mo hoing tamay-moid katapatan. Amin na katizon. Boss do. Sanguhunti na. Matapat ka niya. Maureen Kinjaw, ina ko po sandagay. BFM, kanong-kanong-kanong magkinungaw.

0: Wow, tamay mo.
1: Opin na mauna ako sa Himbaan Boss Kadasan sa Baba BFM. Naikot, binasi, binasi. Oh, wow, tamay mo.

0: Tutong pada misa-misa dong sebab it pugun toko penakan hozo. Penakan hozo do tadau minggu mega tamai mo. Kemarin tu ikut sifat semibat mana phone it konti itu ternyata kau ngabe. Ba om timpunan toko is saya ratu aku pegu di tu. Sabab FM kopi bosian.
1: Ada terkenal.
0: Kopi bosian tapi naik.
1: Dansi,
0: ah, dansi, koran.
1: Nakarasam
0: ya tepat. Asal sakit nanti kena kukuang hasil tekude. Bah, main lah dansi.
1: Kepengen pun kata tinai.
0: Kata wadan.
1: Aku nak bilang kami tengah pembalut puni dicuaran gafai. Mungkin Yasid Ditang Tabangan kula Kutang ulud Kurut-kurutin Takakulad na haba kutang ulud Di nuin Nakulad nilangan ni Tapi na itang pulang Silad Tamparuli Magi Iyubug Silad tamparuli magi Isaya pun kata tuan bagelum ilat ketahulul lah tengah pisang kengali mentera pasang kepesan ambet dalam minggu kamu ketabian dan dalam pina angin atau pina
0: ketahuan dan sirena kena
1: oh
0: dan si mantan dituaran bah om. Kamatan nang kurene tuaran di baina akan leha dewan hintun da sulaman nah ongai kau nak ke anung kakal di kamatan sabab FM kopi bosian
2: tak tersalahan nak kesadaran kemari ada di jende dan
0: kopi bosian nak kemari ada pinai Dadi ano apa lah sosok git dong si warit di kanina kasam?
2: Oh, sakit tadi paling kapu sok med tulunan di sini dia aku pernah katungan.
0: Oh, tadi.
2: Aku lagi kupi.
0: Naik kat binasi. Bermain lah, pamusan apa sana?
2: Ambam, kata gulu pam kuma pedi ada jen ben. Sana anda kasaban na talo minggu. Tapi serangan lagi dat. Tadi tina. Masa aku buat kampenan putih lah kampung gaur kota bulun gagal pegang kandis sika kami hingga satu rehlet kampung pekilang kota bulun lagi kami maneka gidok rehlet kampung ratau kota bulun lagi ya Abdul Malik Sabin Imaliagom lecanda kanam Kaliun dan ilunab lagi Maria Jakim pegang sagi adalah hamba kena dia adalah aku nadi insan ke alai dok nanti anak orang kat memasan hated sababi atem lagi Marius Marudim terus dan sugud lagi ya gang lekoy madang kami koyok meni peturus kami janiupin ilan jenggang kami jadgin pun yubug asip lungkin kami lagi temas ampun si kau nanti pasan nanti tin o di lasi nanti aku pasan nanti hati kami lagi macakong maju na dahil kay matunggung kudat aku nak pilih warna diamond light. Tahun buat di kampung dia pilih warna ke kampung tau. Yang pepasan ku dekat pisangan dat. Aku mati pa. Ikuan mati pa mah. Aku nak handaman memerai ti Julita Juditam. I Manika Garau dahilat talibong. Kami David Sando dat tamunan. Kami yang pepasan ku dat. Kapsinangan dat kasaban na talaw minggu kapsinangan dat mamambit na talaw kamatan lagi tumamit at tadaw tina to ako napakatina nga isa takad siti pumugunan ay tapos na that kasawan na talamin ko yung kakano DJ Big Ben
0: ano yung nakatampulan
2: okay nakalagiya
0: ansan sa inyong habi noong kapan kadi Victoria ang ipasan daw day FB Facebook sa Bagi FM Shalom, kopi tadi pebasan ka, tadi tadau da tina kumadi Mama Rosa, Johnny om lagi sabi abi ketuanan ke di Victoria ang dite. Sabi FM kopi bosian.
2: Kopi bosian dia melande.
0: Kopi bosian kumadi amaliaka.
2: Anu na abal-abal tadau da minggu.
0: Ata ta nekot na TV na si bagyo ang nakasama mo. Asa, so good eh.
2: At katot na yun, sakot na nakaulalaw ng sikaw.
0: Ng sikaw ka ni?
2: Oga.
0: May na pamuso.
2: Ba, kami pagho, napahay na pag nakano, no? Ha, may pa din na ano, nakatiwa siya na, datakaw na pinaal, malaka. Kumanag yun eh, Los, dahil siya good. Tapos siya kapinwasyan na talakin na kapinwasyan na talakin na hadiyan na ni Rava, Guto. Asa na kanumin na Los, asa sa kagan ko. So, manag yun eh, sabi ako itap tinay ko di na kapinwasyan na talakin na kumanag yun na rin na tanak liho. Ang saan siya dahil na tamis, ako na dahil ng kat, ako dahil na taong tisa, kaya Malabi, malaka. Kumanag yung nga rin, pinsan-pinsan ko din. Inka, nagipasan ko, kapinasyan na tabaw na sina. Kumanag yung daid, dahil ang kampung kitwa, sa tanay mo, na tabaw siya, sa sina, kapinasyan. Dahil sina ko nga rin, dahil na, ito, tabaw minggo, ito, tabaw na sina, kahan, ito mo siya, nang saan siya nahihiba, sa kanokyo. Ang nagihiba na tapa. Tapa nga, mistik na kiraan ka na tatawag niya ho, na, tanay ka sa simpo. Di pa di din malaka dalis, tayo nga si dahil dalis, di, antak di, talagin ko di gulo nga, awo, sa oi daw manang, us, asa na sa dara, di na, awo, sa din nakalimbo sato, siya matidaw ng buo tiga, siya matidilaw na, nambokan na, Kapinasyan na tanaw tina. Mahabi pa di ibit sa gustaralya di. Kapinasyan na tanaw tina. Dadayin na diya. Dadayin na kagsaluan. Ang saan sa dada. Asyat na da. Dadayin na pag-unibakon siya. Arahiral na isang bayang siya. Matama di ba sabi nga rin at tanaw ko. Kapinasyan na tina. Sabi rin mo ng Ivan. Na da tahong ko naging nga rin da kapinasyan ka daw tina tahong siya kay iinakan ka si Jaden agmo ka siya ay ton ay napaka-out na senda yun
0: naong sitaw na di maliyak ka ano ti maliyak di yun diampong do minagyum hadiyaw di minyo nakatahim
2: iyon na mo nakatahap mo
0: ma'am katawadan doon na ka na
2: dahil na ka naman ay gagawin doon.
0: Kanan. Kanin ka nga tayo na ikaw nga. Kani, yung monit ako nga. Tamay mo may ngiti. Magan ko da malikwan na itkonti. Naga nakatika yung ditampulan niti na di Adela. Namba na di Adela. Ako pa dati nakatigil na di malikwan na itkonti. Kani, ko pa nga. Kano kinangat ako ihagaw di kong kapan niya siya kumadi nung kapan nga video siya hansan sa inyo nga nga habi habiak di siya kumadat tina nga habi ito talabay na talaw di ozo ozo di Stephen Molibi id nambo ma zi ina kita nang hagaw di